ebuokan san se ba bia e promo atoto no ebuo betima bia sa pro no e de ama wo ani dia se ama nipa so sa so wonyi chee wo no be bia kwa me bredi ama wo